lotu pea oske o ia pea tau toki hoko atu. Ko mau tamai ku hewan ke a fio manu a fianga maa manio ni ke teke mau tolu ke konga o whanau. Mau hene ho wan ke whuha hoko ai polo kalama na palani mo fuko tutu. Kau ki muia u mau whuha fe iho lau maria ke hifu tatake a ke mau tolu. Ia ngahi mea e lava ke mau lau lea i hefia fin. Mau kore ka teho ke tāpua ki nga angea Frank pehe ke a maile. Pea pehe fo ke a toa kase ko ia koe ngahi fua fatongia ko toa pe mga ngahi palani mga ngahi fua tutu. Oku lava ke nau whuha hoko tāpua ki nga kulupu mo ilelei ke nau mau ai peha sino mo ilelei. Ngahi tāpua ki ukei ke mau mau ke fuak pehe fua tatau mo fina alo ke kore mo lotu oha ke hoan i he lotu mau lalo moni pehe huafa o sisu karais. Amen. I he taini mi leva te tau hoko atu ki he ai hatau ki fo ifas ke fa ba ma pa ki pe pa tau to ki hoko atu leva e tau polo karama